0: Yo, me that's it. Me pacho, me problem na say na tie. Akoye na ho say sunsun sem ade kakra. Na impo me start say me too ho na moyi. Papa bi kura aso afaso abu me kwasea age bisika. Eno me ba so akiri. Me pacho say na problem na tie. Atie fo ne ahwefo. Best trouble. Se be me bi ya ba me ho a. Na sunsun bi akwa attack be ma no. Me akasa so no sunsun ni attack me. Na enchemu ni hwemu hwemu ni nantiemu no. Ekonya na nti yesa eyapam bi e na eya dwuma tia me. Enti na masa enema ni nyina aba no. Na me pa cho kumase hade e. Ma chinchin asofo bebre so se me pemwa. Ebimu aye no mbetimi aye. Na emu omu no ade e kopote na nkasankasa no. Enti mi nkọ ye bọ mpa ye mame. Ye chire me akwanchire ye osi ye bia ma me bia no madiso eso ne atia na tie ntatie fo na hwefo madaroma me de baba be dwane ato amu se bia na obi wo mwa ana se obi wo bibia obetimi de ama me pa cho ne atia ne se se bema bi ba me ho na de na akwa attack ro sunsun na apie physical ebi wo ho a se bema ne dane dan mu a ana bema ne ba me nchen a na ade no na mpa cho ade kode ne timi de etam bibi na de abo bema ne trim e wo sunsun mu etimi tam bibi na de abo no ebi wo a obeso dae no bema re beso dae no na obe pie me me so se Mimi ni obi da wodan bi mu. Na wa be pie so nani ti a obi same me boyfriend ana. No se mpa cho mi ni boyfriend. Ha me fa na chi su. Ko ha be ma ni dane dan mu a, ade ko dine ko attack ni e ma ni. Mi wo ha be 2 years ni na me. Be 2 years ni e mi wo ha na be ma ni friend me say wo so da. Na se ko fo bi di bi bi abehye ni nan mu. E ma ni nan ahu. Kode okwo baby e na omo share no na ne hoto no esoso no se me fanyi sen a na de kodi na ba bese tama me nyi sen kura sen kura supo ayeden kakra e na ayi da na mun kuma ba chechire me ne san ma basa ye chinya omo se ya pam a ewo apam bi na Prophobia ko pamati ame nti na ye edi sa adwuma no na sa de no etumi ankasa mabusuemu enye se bia maye be mabube mabi kwase ana ase maye obi boni nemo mi ankasa mabusuafo e na edi sa ayi o hawei ene atiti wei atome so nti pa mo cho mi sremu mu ase mo beboa nti ai pacho asofo ni di pacho minti mi mbo bo ma enkran dia makọ be o mo dosu be enkran makọ be 5 kumasi ha so dia burubija ekwa ebi mo ye ya sori ebi mo frame e break niema free me so ene niema niema na me hu ne se ne aka na ye pe mu na nkasankasa no da so e wo ho na almost sa me bi me call baby almost say ya pam na ya sauto hum ya rama e ye nsu mu na os odifo no hu ye no wa mo hu pa ya ma me o ka ne keke nkwa me so ye na me buo fisa a na bo hu bibi say ya bompa ye fa hu ma me o so me free ye point na me free aso nde mo na me say a bompa ye ma me na me a wo ka che me say me ntimi nya ho we asa ja me ayam hyehye ena me de ma san ko ni hobi m ena me fri
1: banka sana sorry back
0: ya kasa de yen ya kasa de me ni ya wo ya to press bi aso de press bi aso mi to press bi na yeko na wo how we start ba me so na me start by wa me chinchin ko different churches say me ta che bi wo ha mama kwa che wo ha e enchire ne garlic akwanchira ana se bia obeto olive oil na odia wakopai e word be ana ana jobe obeso e be 12 ana obeto wakopai na ayi pam ana se e ban hu ba bibia as far as awo be pam no de e be pam no ba bibia benya bia be pam ni bia wakopai no me de ban nyan kwantana so ba ma ye kwantana direction so so pe but I know some year no alpha. But how we are, me how we are. But you are an inning in Abbey. Set Bemma Bammy, who are now home, not the could not be Pamu, not a normal.